ọmọ kọ kakra na bọ ẹni sẹ sọfo nsaka o pepa no a wani beje se meni beje pa ẹno yi pepa no ẹno de ma sọfo no nya mi shira wo she mo ama wo suma be o ti police ni no wo hu o de share ni bottom na mi sumi wi aye adi awo kan wasem se enye ma de no wa pepa na

0: Ebrade yo hwefo. Yo hwefo. To ase bi oniye mpon. Mama
1: ba ko ba ba faka ho. Abun pisa. She. David you are too smart. Last week no catch you say. Omanye de wura from di bia. O ti ku se. O si on for yen ko boni mu. O ti yen fi boni mu. Na so yen fi boni mu dia. That means onu no watch yen. Papa me can so many years as of me now watch me be that offend session. Say Wada, ti yeyi dadi. Yeyi dadi kura wi o. E no bi se se wo last word ana. Me most of the watch man o omo no so papa. Mu na mu jeje yen o. Yesu se o kwa ko bomba ba na su afu ni yen. Oba na omo kwa o.

0: so sane de omjire se Ghana mamra no ene no eso so enhia na eya women's organizer ewo emenhia south abato mpesua so eya Mary Coker na ninsam ni chechire muntu aso enie
1: na loye mwa awo ye di mama oban Ghana na won ko ni court omumra so onye se na MDC abansi ye meche loye ni mwa menhia south constituency ye MP ye fane nko e ba yoko se ni se wunti enti ya hemi nko nu e bi nge menhia nko ada ko
2: si raya fe
1: ni na ra wo gire ru ba se che se ni fa hu di o ye ku o mu di e mi de de ni MDC ba so propaganda na mo di yo ma juma ko ke sa ga ni to pa to mo kata so o mo bua o mo mu bo tu ma o no no se ni so ma re ati ati ati ati ati ati
2: she's right.
0: And yet, I will yell you, and I am Madame Vinny, and I am.

0: Martin, my show with my own back. Oba patofu, na mi so be here ska. Na onye ska we here? O ma mi su sie nyina ka mi tumu sa.
1: Ma we so fa so na bi nu nu. Sike fia mi twa ne busu mi bia no, e so fa so no no. Mi fro ma pe, e no mo ba mi mo a, e ni se obi abọ ma ba so yi. Me didi na, e ye na fa so.
2: Aya kai se, abrevia obey my way insurance no. O di busu ni ma pa ba ko e be hye so. Mi tre se ofri mu nko ade a, e be ko mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabeko umwa abra uko ya dia kwanko ya dia ananko enshia ebubu aguwa uye uhushia enye impo wakoda ya resabia ebro nami yunu sa wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia ubeti miyabe kama iwe busiana fao phone ne dial *165# ewo MTN suse siya senye my way ya kase no way.